Selenge, Gungamsa. Chemsi do Tanda Tadoki, Kuin Tibu Tolia, Majulice, Chi Sensi Nang Simbe, Tadro Yongli Gine, Shobechani, Semji, Tamishu Yila. Namalenge, Lenge Su Tanda, Pension Lunting, Yenchen Leku, Purga Luntingi, Chilam Tanasin, Kuin Tibu Toki, Purga Songa Chilam Dom, Sibe, Dibu Ni Guse, Tanda Sensi Nangu Sobe, Lesendina, Pension Lunting, Yenchen Leku. Pyogai lung jingki, jimju tere xibe le zhen le, resa ba sang ki, jimju dinja gyu xi xibe nang zhen tiki la. Na zui yin na, pyogai lung jing yen chen le gong ki, pyogai lung jingki, jiu ten zui lu xie di tang dun jing yin na, ngoy su, tere ngu le zhen di, tere dong xiu cu yin la. Kese lingge su, tere ngu le zhen di gyu jie, jimju gyu xie ta, lang dun du yin na, jimju dinja tang, tang nang xin, jimju ki da ji, Jisui langsua bai tia liya da ji kento nang gui guan nang bi na na zun le zhen sen si nang gyu ta ha chep ji le zhen sen si nang bai gyu lim chui du yi na na zun le zhen na liya da ji ten ten shu bai guan zhun gen chung ta la ta ping sun yi na zhu li na xiu shi la Ke se long jing gi ji te zhe ka ma ang zhang gyu jie le zhen di na liya xun du yu nang bi na le zhen gi te zhe ka ma ang zhang di leo ge gu ji chu ge jing a dun dun gu ta chu ge sung a ni chu chu chu ge ni gu Lego nganga ta, chu ge ni ge, chu dun dun. Yan jia xiu yi la. Lego ge gu qi, chu ge jing a, dun dun gu ta, chu ge sung a, ni chu chu. Chu ge ni gu, lego nganga ta, chu ge ni ge, chu dun dun yi la. Timi yi na, cha do ne te ga, ni cha lam to li ya da ji, qie zhi gu na jie, le zhen na te ga xiu na zhi shi la. Ti du lingye su guo xin la zhuo. Ta li, nga na su wa li ki, Siapa tu tu nak kini kena tahu terus lah ta, lesen cuci suge, nyimsi lagi lah.

nabiyun tarzan xe supi jeesir. Ter fungji nari, ming di nyambar nang. Kymo na cu che zamdu suyon le targoy kyang na chan gacha tuma miklamdu kursin kyang, ming di debu tenen tue manyong xeesir. Yang jeri meme zun meme du digeme. Kyo lo na che am, ngabu chi zam tong yong, ta yang kashub rang xe du. Samyang nabiyun tarzan tiri le, chel xu namge dangjian xeba tang. Lihan tuengi dangjian xeba, yu yi dangja xeba, namzi singmar xeba jia namba xi yu. Yuwar dangwaam chasan du jana gyang jingbu ne dawe ci, nepyun dang jawe na, tila sabiyan nepyun tarsan xe supi. Singmar tila jandan tarsan yang sir. Tinggab kongse changsar juba tita gyang gyu tamla jamsi nyenba ditabu me jie sir. Tetar juba na, Somo xue yi zumxin, di debu ni, xunu ma fongji da xia, kumyu na lam tuang, tui ba tongma yin, xi me. Te zhulin qi xinbe xordu fongji tarsan dipji jik limi ngakba qir korwa na, jiri memu nari, di redu, ngantu chasan du qi batang, jesu nge cu, me qe ki gyabxia tang, yuwar cuta qe be, hajan legu du. Sengi dipji ga xie duene di ki chasan du, Sengma jojik ji mebat dar fungji tangdu langbata. Kor namgi gyang tarsan dil ngakchu cha machi parche. Gyongmul liu yi gyang sumsum nengi dede kane chue duenxindu. Nge zu kyunji che sowar samyang midub. Tarsan dinje chasan chenani pangbala ang si sirwar. Jeri mimu kyunku suna miklamdu minze si sir. Fungji timar rang ki liu su lu bie rezan cege gyamden ki kue parden ki tuwa lua di jeri memu tang somu xue la kome kue di kandadu ji sirwar. Jeri memu tang somu xue nige diyan lekbe che yinbe tingab kongse che da ba yinyan ditabu buga me ji me. Fongji nari, sabu tenra yang tingab kongse che da yinam Bionri ki juba dintre gyang tomi tupam xie sir. Jeri memu nari, tadun yubi yangyar cuyo ang, kedi dungna dyni gyungmul liu la dipri nyi piyujik. Cherishu namka takbi ngay la yuwajik suyni kujik, dyni timur xiangnan sungkyun yungwe, tichu nam nangshar chedi. Dukui pumi suyni mensha cho chujik ji mebatar fungji tangwe langbata. Tarsan chir gimi nga. Jeri memu zomdan dunxin, dunne di gya chungwe ne xiandu zhonchamdu zho xie sir. Gyungmu liu yi kane qiu dunxin du. Gyungki sirwa dara, mi qenbo. Dine qenbo rxiu xie ba din. Kasan yum qenmu simxia du jar. Tina gam qenbo tang, cha gam qenbo, sui jo qenbo, simchi qenbo suwa ki gyoba lekxin chulnyam tang din. Cha gam qenbo tini, kyu zu kangba jikle kyang chi xing towa du. Rakur ki gyabcho su xingi xik duba gyoba chi. Gyab teri kumyo sim su towa ting du kamyang. Jemme gyube xingi tedar zuba la gyoba chi yu nyamba chung. Chi su samshi cheba na tedar me na chagam chimbyo namgu chi ne guji lindab meba xine xezur chung. Tirin jar se xungni chungu dini tewe jikyo lik. Zengkyu dana dukba dindra mangbu dukbe mingla kangsari yang meshin. Chi zam deba te zam ki gawe chewar mendu ji isir. Til fungji dili lekba tang zeba yuebe komo tang nyamdu sikbar pepcho ji isir. Tidar lingmyu sinji nyugri ce le ki. Gyang shimu xing na zengkyu longdu mi mangbu xingchur shukba tong. Til jeri memyu kongsu chushen chaji che sindu na Rangja tina zho xi sinne, yengze nga ta chuze lingi cho sula. Zengpyu jamgong su malip kongdu, chemu gaxi ladu cundan nambar jawe supur sirki demsa ma zi dekxin ongwa zikba na, fungji jengbu wangla shokchi suje kangdu xiamna lik xi chibi lentu. Yum chimur gonggor xiu di kongki gaxin xiugu xi sir. Jeri memu toa ne kangu chir chua di, Jongmo sumba kiki kangdu gasamba tiru, koryo chine xiumxik
ngö ta dine chuto du lep yong xie me. Fongji tidar tuba na li wan da, ten chun, yon yang, hobo jia dang lian jik du su dun ki xie xiu ma so chi te, gyok lam ne dun ki nang se bi kang du gyo to, torin ngo san kang du su gur jik xiong che. Yon yang ki zum chung xik che di, qi lu ki se zu chang ra su dun le re we gup su guri nang sa xik gui ba tara, oku bar zemu nang ru nga cha ki ngindar ling war chi. Tiri ngi cha lang ongo ma xik yu ji sir. Li wan ni ngang gyu sang we tila kaya ma che. Fung ji tini gyong mu liu le sir wa kone kung zum ge ti. Nge zu tiri kong le zemu zi gu xi sir we. Kung ni chwe ka cham. Tir li wan nari. Ki zu cha wa sang bu ji yang me chi du. Ta ni na cui cha we chi bu ming yang ju ba cu bu la ang. Yom chi mu ka sim su jo gu xi kata che. Yon yang ki shuku kang yu komyu xu chok be jem gu ki le tu bu dene me yong xi sir. Te dar xu mu ru je ri me mu ngong kor nam jor ne cang ma rang rang ki ne su ku. Tong mar xe da ma ta ki do le xu ki sui cha dik. Sui cha chu chum tsam su fung ji chi lin ki le chi nang xing na ngui dum ki kyo zi zi me kuru wong ne sui kor tu jik. Jeri me me nam mu xing ki zhuak zi ti dir dek xio gyong mu liu ngui ki cham tu xiu xik ji sir ma ta du nam mu xing ki zhuak zi ting ne jik. Fung ji mik de tang wa tar yun yang ki temar gyong mu liu chi ten di xup xup du ngak cha che. Tene yang, dini semxia dike nang sui yinbe nawa tang chuba chungna ngay tsui chamyu xuyu chakyuri ji sir. Tetar cheku sin ne changma ne suku. Somu xuyo ni setun su sinbe surdu chatungkinde. Jeri memu zu jabao yu dang shixiang yun lindai yu xue bao chai jie suegur jik. Jemgu wang ki zu jayin chun jimu chungmu sum suegur jik. Gyōngmū liwū kōng jērī mēmū jāmdō kū. Jērī mēmū nēm gyōng sēdōng jū bē gāpsū xētā mē kāmdō kāpshē chōnyō tā ngāyib kāchī sō jēchō tō dō kū. Yōyāng kī tīngī tētār mā chē bārā ngāyib tō tī lōng yō bār chē bē. Xētā mā xēn tsū kōng kī gyōngmū liwū lā ngē gu zī yō bā tsōr tī kōng lē yō. Yōyāng kī gīlān sū nē xīn mīk tā pāng bē gyōng mū liu yī xī nū mā tōk chē nāng mē gu xī sir. Gyōng mū liu yī sui gūr tū dēne kio zi lāng bē. Lā jī kī nion dī dēmbūr zī mē tūp. Dī gyō kien jī lā xī na, fōng jī tāng yu yāng nī bū tōng mā nē chūng ngā xiam dī. Nyā kā xīn dēng kī pā sui kio zi sir kī dēm cā jīn chā jīk chī tū gēmūr jī. Gyōng mū liu yī kio zi lā tū tōa dī. Kara di nye tsui chungsip ki cha kim le kyang jiwe tekbar kao shi sarwa na teryu minam hakyo shor. Tene pyumi dharma shi ki xing chui shik ting ne ong di gen lan su dia jing. Sheta ma jik ki su kip chiwe ter su che yoko to yoba le. Li wan ki jik lang di jari memu dungar xiam. Fung chi po ren ki gong e gang we yoko te lang ne gyong mul liwa yi dung tu dar. Jeri mime, sui jai kangni xie ang xie sarwa na, gyongmu liu yi yal lang di jindu qinbu, gemu liu kyu ki sase nordang zha, pangmu gemu xik se yang xie milo ji mene, mik bur tsu su da xin ji yang mima war zhengpu di di du se. Xie nam tong mar hang sang di jiri lu, yu zam song wa na, kongwa cang ma hagui wang me du xior. Shixiang yun ni zhacha qidara qie yang suisen ma tu bar kanan ki qiayang gyubwa tang zhawar xior. Lindai yun ni kemu wangmi du xior ne towa zhokzir jardi ayo xibi zhajin. Jabao yun ni jari memu bang tu jiwe memu sechung le tamdi nyingi nubu xi sar. Jemgu wang ni zunmu fongjir de yang kemu xior cha ne jindra duen mi tu. Somo x

yoyang chitar gambyu tsuitu kuebar chegyang, rangwa ma chungwar kanan ki chayang torti, jaten chungki me ku yongzo lembar kurbatang. Jaten chungki chakar jayang chungki luiteng to lung. Jasi chung gupti le langdi rangi mama tene doa punti che to ju. Shamdu gari geba kurwatang, lala dagwa gewa. Lala ne tile yoyde zogpur kemo shorwa. Yankachi ki suesen ki kemu kumdi xionu mata ki kyungu jewa so kanda jie nang. Fungji tang yoyan nipu kunen drachakbe tsuyu zimbata gyungmu liu le shabdo chi. Gyungmu liu yi kuezi la du toa kyang rangdu jishin ju me shi. Xianam gyuncham chu zam ki gubtir yang kong nari. Dike chati ni tana zebata chakong chung le zebe kumur yang jik se gyu gawa tola xe mebe lar yang xeke langdi. Zeri memo, kemu guangme du shorti mingne qimang qi qi du zagpan na hobo yi te duku chikdung qi. Timur zeri memo nare, dini jimu fungji jume cheba yin ebe te nga le yidu ma che jik qi ime. Gyungmul liu yi, chadir ngakju qibe gubtir fungji kongzum chedi, Gunga jikri ngay sang hangri yinbe ki gyokbar xie, changmu chana xiebar mechu xie isar. Tedar tueba na, gyungmul liu yi lakba nardi kuezi gyabkyang tepar gawe, yuku nang pardip tsuti yangyang chetar jikran tepkyang. Chodo nardi sawar zamba na, kaza ne jiridi sato atolung. Temar kuezi xiaadi rukzi chekyang, chemu tsui zhune chiru kersimbe. Gemi shuklin jinshin du ngay sang kangi drazamya ma tuibar yasung xie isir. Gubtir teda sadungi sambang ma chawar gemur guri kona chi. Tena jari memu lariang talam sudun gashum che menshin du kuzi di sui duanam. Pumu fungji ngenchu shambar ngay. Tadun shenshik mejiam xie isir. Tini fungji tang yunyang nyebu chebe chawa yinbali xiebxiu ma ta la lianba me. Taja ka titara poba na xiebxiu me nyuruar chir duy di xing na ki kuezi ngui xie ma cha jik sartu chi. Tiri gyungmul liu nari. Se ca jen par duy ni ngui xie ma tsuru nang yang nge cu nang ki kara debu kala yu je isar. Fung ji sa jie nang du tu yu na ngui ki lian du ji me bar. Ge mu sa jie nang du tu yu na kumun che nam tsuma du kyursimba mayi nam, tuki chi yang langma ma lupar sa gyu yin xie isir. Jeri memu, gyungmu sandu chi la himnyam tuzu tedar tongwa na rangi gewa yang gemur jebatang. Xiebxu ma genje la, su che ne tsangma ne biar gi yokur lukshik ji nga gu kyang che. Setun si ne jeri memu so, jaten chun gi chi me du teling chi bar gyu. Diri sadung chula tang suyukur duyde laryang suyukur xianxik chik. Tine gyungmul liu yi liwen tang fungji ni kachui du dene sadung qibar shukri nana du. Kuemun ni ki tsu simsha di nang suy laka. Xiangki shukuni mindu kimchin le kuchui chung xiba dendu ji isir. Dir fungji ki tukdo nangwar meche takin ni nganzu guri shuba zam yin la xie sirwe Dimchu zhi zamdu, yoyang limne zumchun xikche di, gyungmu gongchun ma nang, kumyu zhimu ki la gongda tukden shu xie isar. Tetar meba na, gyungmu liu yi ring ringbur zumtang tang che di, shunu ma didar sungwar ma nang. Yomche mu tu gebe che du rangja ki ongor shuba zam yinba tila golong shu ju jiyang me. Ke ki ngay ne, ganga nang tun kumyu sewar xin. Pianzun guri nangwa zamle xien ma yin. Kumu maka na tedar kala shu xie isir. Tine yunyang ki chemu zur, gyungmul liu la suja mendik pa kaan yin xie xie war chebe. Gyungmul liu yi timar, xiebxu ma tarma di suja nangne dung sin zam yin. Tani ki suja xie xik ji isir. Tine fungji yunyang ki la ne tiendi ne suku ne. Tanda nge nge ki sadu ma jena, Chil loa ne gyaryang singche yongwar nge xie sirwe, chik shu ki te xin du de.
셰프슘마 타르마시키 예고타 쾌츠소 직슘키 콘숨 텐직도 서동러절 테다르스톤 심바나 경물 대우기 좀충체디 계주 추세 용우 디점레 만나야 미치 롱키 장계와 툽서와 덴두 지스 여양키 디린 망불하바 대다 강도송 시 치버 셰프슘마 타르마츠 셰프슘마 남 내 현도 마치버 디란도 국도 수신 예배 콘조르 수레 남마 시 렌데 양여양키 콘주 디섬 삼미 두베 가유 도담네 점중기 디네수 슈누마 빙알라 깨와 두식 지설 텔풍지 세차순의 깨메그 시설 여양키 콩기 히마 둠나 키기 힘불때리지 지설와달 시오슈메 수제 난이 싱주두 딩네 깨와송 양여양키 수의 강도송 시치발 리원키 콩주창마 냠두 서둔 지신 유발 제제네 지치 지배랜드 Тэр юньян ки, унан джиду джи эсэр. Ян фунжи нар. Ширин дир минду, тилэ конгла джунсэ гевар сун, ши эсэр ватар. Юньян ки, гиминг агбатан чепчикду, чир луаджи, чангра тунгап гюгю дэрма ручэ ма, гансэ нам, ши шепшу ма тарма цур чибэ. Теда ки, пячэр юзамнэ чэчи тюлэ юньэн ла, ши эсэр. Ян чикшу ки, Gönde dungyu hüyen su maşu wa kishik ji sirwa dar tangdu lang. Kongdu lhenge ki sen nang wa dine, zhonggu nerib ki zumba bui chujua qimu cao xue qing ki zamba tang. Sun nam benzhu la ki bui du gyur jing, miri bi jun kang ne bi jun nang we. Zhonggu na wu dim ju chak jen xi yi chai xik yinba, kang jing ma bui milam xie ba. Pyonor ki bui ge lung ting ki ge chui tang tunbar, zum ji yun cam tang zhane yang dun xu ba di liu rib xi ba tashi. 산조행게 팅디 리젠 푸심빈 리젠 제주당 제주난케니 순남 제시라다 십실 챙규바니 계산 추가라리 텔레망웨 난디 센디유나 추리 진디 시베 APP를 두고 나로 휴주당제 현재 휴대자고

0: tang, mo dip tang, ngā du, nyam su, kwa zhi, lak zhe su, kong zhi yong chi yu pri. Si si ngā nin, nye dong nyam ni su zhu lu, lak wu chong yi ki, lu zhe gen shu pung bè li gung tang, cha xia qian bè, lian chu bo lu zhen du gup xi ba, tun zi zong ki, mang yong ki, lu zhong qi gu di nè su cho yu pri. Si do chung wang xing na, ta ting ki zhen du, tun yu nin zhu yi mu tang, da wang ngā bè chi zhu xi nin par cha yu pri. Lak wu chong yi ki, li gung tang, cha xia qian bè, zhen du ru ka jok sum, zhen du lu xiu yu. Dilu tu si tangbor, rang ye ki ring nui lakto kabar tuan ki chi chai, tong zhur ni tang, zhi zi godong di ki sim puti, tui sung bu le ya cha chuk cha gu pao tang. Xiep xu chui min tuan ki chi chai, zhi zi xip ki xip ju le ge wa ti tui sung bu le ya cha ni cha chuk pao yu pri. San nian ka ki lu ri da gui to dam tang, yi dun da gui to dam so te ki, zhi ta shi bu, da dom nyam nyong chok dom tang, kiap de dang ne, mi ma mang cho ki kian wang sung yo nui dian cha chi. Ni tu, chom ra datum jikab ju ki ge yong ki lok dun rin zi gya me, cae jay datum bie chun kiwi bi xip ju yong zha qe yu pri. Di lu tu si tang bor, ge khab tang se gui gya tang xip ju xip ge la, rang ge ki ming lo su gui bi, chui mi qi zong qe bi chung pa gor tong chur gya tang jok sum tang chis nye dong xin yu pri. Nye dong gya mi ni siang lu, zhong kui xi li dang wang sung gyo ne zui xip bi gya psi gar bu tep kui bar xing na. Nye dong gya mi ni siang lu, lung ju par, zhong kui sar tui ki bi dang top ki nui dian chang bor chi zu chuki sum so ji cha ye sim puti, tui sung bu le gya chi juk ji cha ji pa wu tang. Nui dian to gui chong da, chi zong a dong sum ji ju mi sum lak sim puti, tui sung bu le gya chi chuk cha nga pa wa. Sam chui da wang, lo ri to gui chi cha, chi zu jik dong gya mi chuk zu ri dun lak sim ba, sa kham chun da tun zi, nga dong gya mi chuk zu ri chu dian ki jie che yu pri. Jisi du nin, kubay chinti bu jira bi war xing na, ari kubar jebe ri wo sabi gak dom cha tam na, kubar mak tun zin zu cha yu su yu pri. Jisi gen nin, ursu nian jo ki ursu ge song bu nian su chang ne san yu bi war xing na, jisi gen nin ki tori ne song, ursu mak bong ki mikse mak tun cha ju bi kui to, mak ga, cham jo cha yu ma se, tap si ding song cha yu pri. Jisi du nin, ari ge ji chong du chim gan ki, teran pu si xiong ne kwa la shi bu nang di guo chai gya chichu duwe zi chim ki si jin sa kong mi pir wa si yin ba dian ki chep tang, po chang ka bu ti kong kiap zha chepe, ji zha zi mi dong gu, chun ta chep ti. Jisi du nin, Argentine chui dian bu, nian jo zi lam de di ki xiong cho le di gu, Argentine zem ni chui dian zeng zu nang, la riang shu gu min si jue ma se, ge mang ki de tang song yong chepe nu bu yu ji jue pti. Sing ki ling ki, ting di gam ngay san yu nian zhu xu cha.
1: Dewa ma du, gyu su yang mi. Tang gu chung na, di li hak ba ji.
2: Ta ju lam zo yin ba yin, ta su su yin wang ki chua di yin su do, sen pa ku jang chi ya, ka la da, su ju lam da.
3: Jini su bi nai la, nga ran zu pe men ki, men ju ki nyan ba chay na, se ki men ju, ju lam ki men ju, men ki.
4: Ka re se we na, mu gu bang ne, guo mi xin zi di, mu gu bang zham ni, bi bu, be ge mu gu bang ba.
5: Mi nai ki chit di ni, chung ya ki gen zo chi di na ni, se dan ju lam di, men lam lo.
6: Lam zho di tang xie ji sen gu ni, duan to tu lu du tang ni su mi.
1: Lo do min bar, jung kham, chui gui xing.
6: Di tang lam duan ti yi, dian zho zi.
1: Di tang lam duan.
6: Di tang lam duan.